0: Baba
1: me sukata ye munyama
0: Baba me sukata ye munyama
1: Kain na lasi wali de ka baba hadi
0: Kain na lasi
1: kun ko inna hata wala ni gen
0: kun ko inna hata wala ni
1: gen kun ko baba se suju wala.

umbere ga chong me shire lono aguri me di mar umbere na chong me di lono me umbere ga chong me di lono a chong me di lono ko chi te chong me di lono pa sa guru me di mar pa aguri me di mar ko chi la guru me di mar a chong me fle le ko chi te chong me shire lono sa chong bren ko le po a bi ne na chan fe o pa akule bre na ngara bo a bi no na ngara sa chung no apreti ku ji ti chung mi di lon pa sa ni ne pra pra pra pa akule bre na pule po pa sa bi no na perle a chung ne po lo po sa ni ne pra sa bi ne na chan fe o ku ji ti chung mi di lon akule bre na ngara ku ji ti chung mi di lon ku ji ti gur me di mar pa sa chung bre na pule po a chung mi di umbre nche gur me shre lon a gur me di mar umbre nche chung mi di lon umbre na gur me di mar pa sa chung bre na pule sa chung no apre te te pa sa bi yi na pre pre pre a gur yi na nam pre li sa chung ne na ngara a ni ne pra pra pra sa bi ne na pre li sa chung bre na pule po